0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Akani kakanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Ikiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahometswe nawe. Turasabye ngo mwemuyere abane natwe, kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri. Ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana mbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganywe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusa busa, kuko rivuga ku by'ubusa busa jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Ntaruhuka ku munsi ugirindwi. Nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato ntaweza. Ubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe. Cyangwa umugurano kazi wiwe, cyangwa inka yiwe, cyangwa indogoba yiwe, cyangwa ikintu na kimwe cya mugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro, babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure. Babwira Mose bati, ba ari wewe utubarira, niho twovyumva. Ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra, ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure, kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu, mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati, uku abe ari kubarira Abisirayeli. Utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru. Uti, nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe. Nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu. Igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'ibyishimwe, ari byo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa, nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye, nimuze mucubakishe amabuye abajwe, kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije. Kandi ntimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye, kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukibonekako, kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na ba shebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, aza mujakarire imyaka 6. Mu mwaka ugirindwe azare kugwe, yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje. Namba zoba yaraje wenyene, agende wenyene. Namba zoba yazananye n'umugore, ajane nawe. Kandi shebuja namba yaramuhaye umugore, bakabyara n'abahungu cyangwa abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja, nawe agende wenyene. Ariko uwo mugurano niyavuga amaramaje ati, nkunda databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo shebuja amuzani amuzane ahondi jewe imana aheze amuhagarike kurugi cyanke kugishima jyango amutoboze ugutwi umugera uwo azorinde apfa akimujakariye umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akaja kuba umugurano igihe kigeze ntazare kugwe nkuko barekura abagurano babagabo ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye shebuja aze yemere acungugwe ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye cyanke niyamuha umuhungu wiwe amutera iteka nkuko yogiriye umukobwa wiwe naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye cyanke imyambaro yiwe cyanke imbuzi yiwe niyaramuka atiriganye muri ibyo uko ari bitatu uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe ibyagezwe byuwishe umuntu ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa ariko uwo bigira atavyitumye ari jewe imana ntumye amugwa mu maboko nzokurangira ahazohungira ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugungi muze mumukure ku gicaniro cyanje kugira ngo yicwe ukubise se cyanke nyina ntazabure kwicwa uwivye umuntu ngo amushore ari umaze kumugura cyanke ari umufatanywe ntazabure kwicwa uvumye se cyanke nyina ntazabure kwicwa abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye cyanke akamusekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe amaze gusubira kubyuka akandarira ku kibando uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa ariko niyasiba rimwe cyanke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko byari ibintu byiwe abantu nibagwana bagacha ku mugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga ariko niyagira ikindi aba kubugingo buhogwa ubundi ijisho rihogwe irindi iginyo rihogwe irindi igikonjo gihogwe ikindi ikirenge gihogwe ikindi ubushe buhogwe ubundi, uruguma ruhogwe urundi, umushishu w'inkoni uhogwe ubundi, umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho, kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iryinyo amukure amurekure yidegembye kuko amuhongoye iryinyo. Ibyagezwe byo ku nka zica. Nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka, nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ntizibure kwicishwa. Nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe, ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja. Ariko iyo nka niyaba yari isanzwe yica, nyeneyo bakaba baramwihanije ntayizigame, ikica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ize yicishwa amabuye na nyeneyo nawe bamwice. Naho nibamwaka indihano atange icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe. Naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa, nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga. Ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi, nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeli z'ifeza 30. Iyo nka nayo ize yicishwe amabuye. Umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi cyanke niyagwimba ntarurumye, inka ikarukorokeramo cyanke indogoba, nyenego azarihe icyo yarimaze, ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyenugobo. Inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera, iyishe iyindi bayigure bagabure ibyo iguzwe, n'umubyimba nawo nyene bawugabure. Naho nibyababizwe kw'iyo nka yari isanzwe yica, nyeneyo ntayizigame ntazabure kuyiriha iyindi, umubyimba ukaba uwiwe. Kuvayo ikigabane cya 22. Ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora, inka azayirihe 5, intama ayirihe 4, intama ayirihe 4. Umusuma nibasanga amena bakamutsindaho, uwamwishe amaraso yiwe ntazamukore. Ariko uzomwica izuba rirashe, amaraso yiwe azomukora. Umusuma akwiye kuriha. Naho niyaba adafise icyo ariha, agugwe ahogwa ubusuma bwiwe. Niyaramuka afatanywe inyibano ikibona, ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama azayitangane n'iyindi y'imperekeza. Umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi, azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza, cyangwa ku mizabibu yiwe irusha iyindi kuba myiza. Umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyangwa izi gihagaze cyangwa umurima wose wacanye uwo muriro ntazabure kubiriha. Umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyangwa ibindi bintu bikibigwa iwe, uwabyibye niyaboneka azarihe ibingana nabyo kabiri, uwabyibye nataboneka nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize kwatakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Mu byo kugungana byose, naho yoba inka cyangwa indogoba cyangwa intama cyangwa impuzu cyangwa ikindi kintu cyose cyazimiye, umuntu akagifata akavuga ati ngiki, urubanza rwabo bompi rujanwe ku Mana, uwo Imana izocira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo kabiri. Umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyangwa inka cyangwa intama cyangwa ikindi gitungwa cyose kigafa cyangwa kikavunika cyangwa

naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguye canke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika canke kigapfa nyenecyo atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecyo niyahaba uwo ntazari ntazakirihe niyaba yagitanze ku mpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngwabe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bigeme umurozikazi ntimuze mumureke ngwabeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga ntimuze mumugirire nabi canke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa ntihaze hagire umupfakazi cyangwa impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara ari abapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwo ari we wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishuza kandi ntaza mucire ay'inyungu nihagira ukizura impuzu ya mugenzi we kukwa muherani nihagira ukizura impuzu ya mugenzi we kukwa muheraniye izuba ntirirenge atayimushubije kuko ariyo yipfuka yonyene ari wo mwambaro wo ku mubiri wiwe none yokwiyorosa iki niyanakambira nzomwumviriza kuko ndo munyembabazi nihaze hagire urogota kuri jewe imana cyanke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu nimuze mutibagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye ari ku byo mwejeje ari ku binyobwa byanyu imfungurwa zanyu imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe ariko muzokora no ku nka zanyu no ku ntama zanyu iyuburiza izimarane na nyina iminsi indwi ku munsi ugira umunani muze muyimpe

0: muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye kandi ntimuze murye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose ariko muze muziterere imbwa. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu. Turagushimiye ko uri Imana watanze byose kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere. None rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira gasembwa. Nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

0: Tuyaganande.
1: Jackie Ariyeve kumuganza.
0: Ariyeve amakuru ngaho kumuganza Ariyeve.
1: Eh abantu bagere n'umwe nyene mu mayo murongo ndabicurije igitondo ciza cwa mbere w'imishindi.
0: Urakoze cyane Ariyeve.
1: Eh amare kambona umujyango wanje wosahura igitondo ciza.
0: Yego yego.
1: Kambona mikera ngaho mu kigo n'umujyango w'eti igitondo ciza.
0: Yego me.
1: Monari yeze ngaho kuyibumba ati n'umujyango wose ati igitondo ciza.
0: Yego.
1: Reka mbone serebuse ngaho kuyibumba, mbone nibro jamporo ngaho kumuganza ati igitondo ciza.
0: Yego me, yego me.
1: Isobirire wose ngaho kumuganza, na Fabiola ngaho kumuganza ati igitondo ciza. Ndagijimana Emanuweli ngaho ibubenga n'umujyango wose ati igitondo ciza.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma na banywanyi za radiyo Gakito ariko baramubiriza badaga. Sawa murakoze.
0: Murakoze cyane.

0: neza tuyaga nande inde
1: masabu kumuganga
0: masabu wa makuru yawe
1: kabise ka muri kitume kiro cyo nyine ko twara mukeneye
0: yego imana ishimwe cyane
1: yego kare ka muri manda nakize namose na ibyo bose ati itendo cyiza
0: yego
1: nakoze ubwo se ngamuse ngamuse ngamuse ati itendo cyiza
0: yego
1: Muki bitoki tanke na muziga ngai mutira saga ti itende chiza.
0: Yego.
1: Amane chiza na mandira na mo osi lagi kitu chiza kani mweka gita.
0: Urakoze cyane.
1: Mweka gita.

0: Ka amahoro umunywanyi wanyuma yamaze gushika. Alo. Yego tuyagana ande munywanyi? Inde?
1: Domisie mu bitare.
0: Gorodie.
1: Domisie.
0: Domisie.
1: Yego.
0: Domisie uba umunywanyi wanyuma mu kiganiro abanywanyi batanu.
1: Wa mbere ni biri kongera Pascal.
0: Yego.
1: Kambone na neza obedi.
0: Yego me.
1: Kambone Jackson ngao kuminga.
0: Yego.
1: Kambone zio ukiwa Sreuzi.
0: Yego.
1: Kambone mirawa nyanga Damari.
0: Yego.
1: Kambone zio Maragadi.
0: Hmm.
1: Kambone jira alini mufasha wa Ringozi.
0: Yego.
1: Tua jiko.
0: Urakoze chane na we tulagushimiye na we tuche tulangiriza ko.
1: Awa.
2: Urangize ichaha. Awe awa baby to
0: rero reka tubashimire cyane ncuti bagenzi rero mwakurikiranye iganiro ramuka mahoro akaba ariho kirangiriye dushimire cyane ciza mu ndengane yashoboye kutwakura dushimire cyane Matias dushimire Shaban yari ngaho mu rusando dushimire Jire yari ngozi Siriake yari mugahoma Elias yari mu rusando William yari kuri ngoma ho imabayi Merkiolo yari hari ibukinanyana Niyon Saba yari ngaho o Igahoma, Diedone yari mu Ruziba, Vianne yari ngaho imugwi, Clavel yari ngaho o Munyagwaga, Viatere yari mu Rusando, Atanaze yari mu Gwesero, Sinamuziga yari ngaho o Ibuzirasazi, Ezekiel yari ngaho o Ibubanza, Sosumo yari ngaho mu Rujumbu, ne mucahoze ari hari ya mu komine ya Cankuzo. Daniele yari ngaho o Ijelama Mapoze yari ngaho o mu Rugombo Mitera yari ngaho o mu Kigororero Samuel yari ibukinanyana Evariste yari ngaho ku Mushegu ndiho kubwayo yari ngaho o Kukanazi eka ndetse na Juvenale yari ngaho o mu Rushara ndetse na Itangishaka yari ngaho o Ikarusi Simeyoni yari mu rujungu ndetse na Jackson yari mu Cibitoke Centre inose yari ngaho irangira Zashe yari ngaho ku muhungu ndiho kubwayo yari ngaho kurunazi hamwe na mudandaza yari ku Cederi Lieve yari ku muganza hamwe na Haleluya yari ngaho imatana Masabo yari ngaho ku muganza hamwe na Domisie yari ngaho mu bitare mwese rero mwashoboye kwakura bigakunda mukaronko murongo tukaba tubashimiye ariko namwe bwe nyene mwashoboye kwakura bikanka kandi mwagerageje namwe nyene turabashimiye ikindi gihe bizokunda kiganiro yari ramuka mahoro aha akaba ariho kirangiriye Yesu abahezagire.

0: kajya
1: aduhaga kiza ku isoko y'ukuri giye cy'isaha rero imwe irenga ku minota 15 ikaze ni gwawe mu kiga nako ikaze ni gwawe matangazo n'imenyeshejwe dufisana ku isamirizi akiza ku isoko.

Ibwirizwa rya kane. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abari ukorera mu bikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwi ni wo sabato yanjye jewe Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe, kuko iminsi itandatu ariyo jewe Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo byose. Nkaruhuka ku munsi ugirindwi nico catumye jewe Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza.

hari umuntu mu byukuri akukuruka akava mu kazi mugaba gifise inkomezi z'umubiri n'ubwenge. Uwo muntu rimwe na rimwe arashaka gukenerwa ku kazi, twama twayibonye nk'inararibonye akaza mu buryo bwo kwitanga canke se mu buryo bwo guhembwa. Birashoboka aba bantu bama twababonye kandi ibintu byama byabaye bitewe n'ubunararibonye n'inkomezi z'umubiri n'umutima n'ubwenge bigikomeye byiwe. Akazi rero ni niko gatanga imvo zituma umuntu abyuka kare mu gitondo, ego akabyuka kare mu gitondo akaza gukora ibikorwa. Rero akazi karatuma umuntu adashobora kuba umunebwe. Akazi karasha gutuma umuntu yitwararika mu gitondo kubyuka kare, kandi muri ico gihe hazoboneka abana bake baguma biyerereza. Nibikorwa nivyatorego muti akazi kakaboneka ibikorwa bigakorwa, aba bana birirwa mu marigara, birirwa mu ma cinema, mu mbonesha kure baraba ibintu bitagira ikimazi. Uku kuyerera tubona kwinshi mu bantu badafise ibikorwa, nabantu nibijukira ibikorwa aba bantu bazohera mu mabarabara. Itanguriro 13 itanguriro 3 ku murongo wa 19 twasome naho twumve iciyumviro haza kuduha. Itanguriro 3 ku murongo wa 19 turahasoma. Kumbe tucha tuyibaza n'ikibazo, haravuga ngo kwirigwa urabira akuya niko kazoguhesha ibyo kurya, urinde usubira mwivu kuko ari ryo wakuwemwo. Uri mukungugu kandi umukungugu niwo uzosubiramwo. Ibi ni Imana yabyivugiye ibibwira Adamu amaze gucumura akoze icyaha. Imana yacimuhira itangazo rivuga riti kwirigwa urabira akuya niko kuzoguhesha ibyo kurya, uzurinde usubira mwivu kuko ari ryo wakuwemwo. Uri mukungugu kandi umukungugu niwo uzosubiramwo. Hari ikibazo rero uriko wibaza, mbega nibiki byariko biba ngaha, kandi bitubwira iki kubijanye n'urundi runganwe bw'igikorwa niburi kuri bamwe? Hari abantu bamwe kuruha babyita ikibazo, ariko Imana ivuze kuruha no kuruha nyene. Kuberako ni waba uri mu rugo urumushinga ntahe w'urugo se rugo, hanyuma bakakubaza ibisabwa mu rugo, naho mu byukuri bizogusaba kuruha utegerezwa nitegeko. Niba uri umuserugo mu rugo ukumva ko wananiwe n'igikorwa cyo gufasha umuryango kuha ibyo ukenewe, bisigura ngo we wataye inshingano yawe, utegerezwa kuruha. Nta serugo yirirwa yicaye arambije ari ngaho ntaca hereza amaboko n'ibikorwa. Hari abashinga ntahe cyangwa abaserugo uno munsi bafashe ingingo yo kwirirwa mu bubare, ego birirwa mu bubare kuva mu gitondo gushika ku mugoroba. Igitangaje baba inarugo bemera kujya kwisuka kurima bagafasha umuryango n'ibibondo, ibyo basaruye ibiharage, ibigori, imyuma n'ibindi. Babagabo babo birirwa ku marigara no ku nzoga, usanga bafata bya bintu kugira ngo baze kubidandaza, kubishora, kubigurisha ngo baronke amafaranga yo kunywa za nzoga cyangwa no kujya kuri ya marigara yabo. Uyu mugabo ntagaba ari umugabo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, kubera ko Adamu ahawe itegeko ry'uko akwiye kuruha kugira ngo aronke iki ibyo kurya. Ni kuvuga ko rero iyo utaye inshingano y'ubugabo ubutakaje ibikorwa, iyo watakaje ibikorwa ubutakaje inshingano y'umugabo. Reka twiyumvire ikindi kiyumviro. Mukanyi sase igikorwa cyari cyaratanzwe imbere yuko kugwa mu cyaha cyaciye gihinduka ubwo nyene inyuma yuko kugwa mu cyaha. Aha tuhabona urufatiro rw'urundi ruhande rw'igikorwa. Kuri bamwe igikorwa bishaka kuvuga gusa igipatane cy'akazi ka buri munsi kizorangira ari uko umuntu apfuye. Baguma bakora ubuzi nubwo baba batabwishimiye. Ndahagarara ahantu. Hari abantu mu by'ukuri usanga yinangiriye ku kazi kandi ako kazi atagakunda atagashaka. Iri ni kosa naryo nyene turaza kubibona. Ntagashaka, ugasanga ako kazi mu by'ukuri yake ntagakunda mugabo aguma agakora.
bizingiye kuri ako kazi.

intambara itaboneka gusubira kubaka igicaniro cy'umuryango. Muri uno muhamagaro ndagomba kubabaza iki kibazo, kandi iki kibazo ni nacyo mutwe w'icyigwa tugiye gusangirira hamwe. Hari icyigwa kivuga ngo ndatuma nde. Igihe iki kibazo ucibaza, abenshi muri twebwe barashobora kwibaza ati hatumwe pastoro, abandi nabo ati hatumwe abakuru b'ishengero, abandi bakavuga ngo hatumwe abadiakoni, abandi nabo ngo hatumwe abanyabisata, abandi nabo bakiyumvira ibi na biriya. Ariko mu by'ukuri iki kibazo ni Imana ikibaza, nk'uko tubibona hariya mu gitabo cya Yesaya igice cya gatandatu ku murongo w'umunani. Iki kibazo cyarabagijwe uwatubanjirije Yesaya, aho yavuze ku murongo w'umunani ngo numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde, ninde yotugira. Yesaya amaze kubazwa iki kibazo nta yindi nyishu ariko yaciye avuga ngo maze ndavuga nti ndi hano ba arije utuma mwakire ijambo ry'Imana. Iki gisomwa ni gisomwa kidasanzwe ku buzima bwanje nawe uri hano. Mbega inyishu yawe iraza gufatikanya cyangwa sijanirane n'iya Yesaya? Nimba ariko biri, Imana iguheza gire. Ariko nimba atariko biri, uhereko nawe ugire uwo mwitwarariko. Igihe ibi bivugwa, abantu benshi barashobora kwibaza ati none ntabwo arabamarayika boshobora gukora icyo gikorwa, ntabwo kumbure ari abantu batacumuye, na cyane cyane tijewe ndi umunyabyaha, abandi bakikengera n'ibindi n'ibindi. Ariko mugenzi, Imana iratwereka uburyo yashoboye gutuma Petero. Aha na majambo aboneka mu byakozwe n'intumwa igice cy'icumi kurujya murongo wa gatanu. Mbere igihe Imana yari ikeneye ko inkone y'Umunyetiyopiya ibatizwa, yakoresheje Petero kugira ngo agende kuyibwira ubutumwa. Mbere ntabwo ari byo gusa, ariko yarabandanije iratuma n'abandi batandukanye. Nk'uko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya cumi ku murongo wa gatanu, hari amajambo atubwira ngo tuma abantu iyopa utume ku muntu yitwa Simoni ariwe Petero.

0: yacu
1: ku gihe cy'isaha 10:03 hano muri studio za Radio Gakiza. Reka nshimire cyane wewe uduhisemo mu yandi maradiyo menshi cyane, ukaba uri kudukurikiranira ku mirongo ya FM haba ku ijana na rimwe n'ibice umunani, nawe uri ku 99.9, reka nawe uri ku 103.5 aho uherereye urebe ko tubazirikana cyane rwose. Mukomeze kugubwa neza no guheza gikwa ngaho iwanyu aho muri ko muradukurikirana

Aleluya kandi. Kubwo abagiriwe amahirwe tugagera mwa kino kibanza twebwe turi ngaha imbere turapfukama namwe muheshe icyubahiro aho muri dusenga Imana. Turagushimiye Jehova gitandara kizima wewe wera kandi uboneka inshuro nyinshi kuri twebwe n'ubihere bw'icyubahiro. Kuva mu gitondo tukaba tugeze muri aya masaha

0: ntasho zari ntasho kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Hello.
2: Eshaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Eshaka gutasha.
3: Akwiti mane ni asukira sa zijama tista kuri kwacu na zare mu karama.
4: Na mama bera ibubanza kuri bumbu. Na mama darirene. Ufasha wanje subakanye.
5: Ngomba kora mu tabagenzi bose mu gihu. Era kiwe na magabo ni mutamaze frina na bana biwiwe.
6: Sembona ufasha wanje n'umwandi mana yampaye. Sembona ananiya kitasa.
7: Bo ate nende arasara kwa sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji ni wasalimie. Na

cyari kiganiro umugenzi n'ikindi mutegurwa mugashikirizwa na Hadi Agakiza ku isoko y'ukuri. Turabasezeye naho ubutaha.

Nuko rero nkuko nari nawe bamenyesheje tugeze igihe cy'isaha zinezine nga kuri 19:59 umunota umwe gusa tuzaba tugeze igihe cy'isaha 5 aho rero mucya mushobora gukurikirana ikiganiro tubane neza cyangwa dushikane igihe cy'isaha 5 n'igice hano muri studio z'insamiridi agakiza ku isoko y'ukuri nuko rero bandanye kubana natwe muri bino biganiro bya Reno Joro mwese ndabashimiye cyane gusa gose abagitiramanye natwe nuko rero mu munota umwe gusa ikiganiro tubane neza mwese ndabifurize ijoro.